0: paminawi aron masayran ang tumong sa paghatag og mga kasayuran nga adunay kalabutan sa mga kalihukan og proyekto sa kooperatiba. Pinaagi sa programang Tubag sa Paginahanglan, Giya sa Kauswagan sa Tagum Cooperative. Matag Sabado, alas 7 sa buntag, diri lang sa Magic FM ug malanta usab sa live stream sa Magic FM ug Tagum Cooperative Facebook page.
1: Victory Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 gamay Visio.
1: Ang Visio
3: gamay D3.
1: Apalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
1: D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan nako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 gamay Visio.
1: Ang Visio
3: gamay D3.
1: Apalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
5: The place where legends are born.
6: Magic Morning.

0: morning. It's now a minute after 9.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan. Minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita. Impormasyon. Mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan. Kaya mas masarap tambayan. Paboritong istasyon na pinakikinggan. Pinamumunuan ng Century Broadcasting Network. Sa putuan, 97.5 Magic FM. Lucena, 90.3 Magic FM. Tugigaraw, 91.7 Magic FM. Vigan, 94.1 Magic FM. Lawak, 92.3 Magic FM. Sa Kawayan City, Sabela, 90.5 Magic FM. Tacloban, 98.3 Magic FM. Sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas. Ang Magic FM, katambay mo.
2: Proud member of the KPP.
3: Halina't balikan ang mga awitin ng nakaraan. Magic Jukebox.

mga awiting nagpapainda at nagpapakilig. Magic Jukebox. Magic Jukebox, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito lang sa Magic FM, katambay mo!

0: Magbabalik ang Magic FM.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Sir, abantok mo taga Purok Otso, Lunaw, Hingog City. Gamit ko sa Magnum C Herbal Capsule o Kapi. Kaloy sa Diyos, ako lisod sa pagkalibang bitaw, sir. Niya. Kuan, pag mag-inom ko, ana, kaloy sa Diyos, maayo na gina akong pagkalibang. Muna, nga gamit na Diyos ko aning Magnum C. Salamat kayo sa Ginoo ngayang gigamit ang produkto sa Magnum C alang sa kayuhan sa atong panglawas. Epektibo, barato pa yun.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Magic FM News Today. Giving you the latest news from around the country and around the world. Get closer. Listen to Magic FM News Today. News Today on Magic FM. Got my roar.
4: Bitin ka ba sa mga awitin? Pero sa Magic FM, siguradong hindi ka mabibitin sa mga paborito mong awitin. Magic FM.
5: Katambay mo!

0: paminawi aron masayran ang tumong sa paghatag og mga kasayuran nga adunay kalabutan sa mga kalihukan og proyekto sa kooperatiba. Pinaagi sa programang Tubag sa Paginahanglan, Giya sa Kauswagan sa Tagum Cooperative. Matag Sabado, alas 7 sa buntag, diri lang sa Magic FM ug malanta usab sa live stream sa Magic FM ug Tagum Cooperative Facebook page.
1: Iba't ibang kultura, iba't ibang musika, mga awiting swak na swak mula sa iba't ibang local artists. Magic Culture Mix.
2: Magic FM. We play your favorite music that brings magic to you.

0: Magic FM. We'll be right back after this.
1: D3 Bio.
2: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
3: D3 Bio.
2: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Papalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DJX 500.
5: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istory ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gindo. Mga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo ka yung DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mapali sa mga butika.
6: Imagine yourself holding your diary underneath the tree at nais mong balikan ang nakaraan.
7: I miss your love since you've been gone.
6: Turn the pages and travel back to what, where, and when those memories happened. Just like the words scribbled in the pages, those moments were also etched in your heart.
7: Close your eyes, give me your hand, darling.
6: Welcome to Magic Diaries. Balikan natin ang mga kwentong naganap sa nakaraan. Magic Diaries, some magic moments. Ikaw, anong kwento mo? It's now time to flip the pages of your diary. Magic Diaries, some magic moments. Only here on Magic FM. Katambay mo.
8: Don't fall in love with a dreamer.
9: 97.5
10: Magic FM.
11: Katambay mo.

0: Magic Morning.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
2: Proud member of the K-9.

0: Magic FM. We'll be right back after this.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga D3 Bio. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Iba't ibang kultura, iba't ibang musika, mga awiting swak na swak mula sa iba't ibang local artists. Magic Culture Mix.
4: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
5: Magic 89.9.

0: Good morning. It's 2 minutes after 11.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
2: Proud member of the KPP.
3: Iba't ibang kultura, iba't ibang musika, mga awiting swak na swak mula sa iba't ibang local artists, Magic Culture Mix.

0: Magbabalik ang Magic FM.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Belinda Ortiz, nagpuyo sa Barangay 19, Zone 7, Hingoog City. Na ako'y gibati sa akong wala nga tiil nga binhod. Binhod siya. Unya, daga naman kog nainom nga mga lain-lain nga mga herbal. Wala man siya nawala. Sa diha na nga nadunggan ako ang Magnum C, nisulay ko, ipalit ko dito sa separer. Nakahurot pa lang kog usa ka bak. Doon na nay alibyo, na anay akong makita bitaw nga paghilam nako sa akong TL, mura siya og nag-anam-anam og wala ang nam sa akong TL. Gikan adto, nihurot gyud ko og upat ka box. Epektibo, barato og nawala gyud ang akong gibate.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: D3 Bio.
4: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: bitin ka ba sa mga awitin? Pero sa Magic FM, siguradong hindi ka mabibitin sa mga paborito mong awitin. Magic FM.
1: Katambay mo!

0: paminawi aron masayran ang tumong sa paghatag og mga kasayuran nga adunay kalabutan sa mga kalihukan og proyekto sa kooperatiba. Pinaagi sa programang Tubag sa Paginahanglan, Giya sa Kauswagan sa Tagum Cooperative. Matag Sabado, alas 7 sa buntag, diri lang sa Magic FM ug malantaw sab sa live stream sa Magic FM ug Tagum Cooperative Facebook page.
1: GSNR Shoutout and request. Makisaya sa kwelang dala ng 97.5 Magic FM Butuan. Ipadala ang inyong pagbati sa Magic Text Line 0930-097-9393. Magic SNR Shoutout and request. Dito sa tunay na katambay anytime. 97.5 Magic FM Butuan.
2: Enjoy the weekend with Magic FM.

0: anumang lutuin, siguradong sasarap yan. Pagkasama ang Magic FM, katambay mo.
1: Dos Elegantes.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Iba't ibang kultura, iba't ibang musika, mga awiting swak na swak mula sa iba't ibang local artists. Magic Culture Mix.
3: Ay! Oh, unsa naman sad? Ang akong ihi! Nga naman, nag-aso-aso!

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member of the KBP.
1: Fall in love and reminisce those good memories from the past. Magic Music Play.

pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM.

0: Magbabalik ang Magic FM.
1: TJX 500.
2: Ako sa Jubilin.
3: Sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
3: TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
2: Kasunod sa isa ka bulan.
3: Normal na jud akong blood sugar.
2: 95 na lang.
1: TJX 500. Mabali sa mga butika. TJX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi. Sang TJX Coffee Mix.
1: TJX Coffee Mix. Pamasaga butika.
5: Get your dancing shoes and get ready for 2 hours rundown of your favorite dance hits. Magic Dance Fever. Magic Dance Fever. Magic Dance Fever. Pure dance hits from 80s and 90s. Magic Dance Fever. Every Sundays. Only here on Magic FM. Katambay mo.
6: The other stations are still playing commercials. Meanwhile, here's another hint. Magic.

0: Magic FM. We'll be right back after this.
1: Kape at pandesal, normal na ka-partner sa almusal. Pero tuwing umaga, iisa lang ang masarap kasama. Magic Power Jam.

0: Magic Power Jam. Isang oras ng walang humpay na musika mula sa paborito niyong banda, Magic Power Jam. Magic Power Jam. Pure OPM Bands, sarili natin ito. Magic Power Jam, Lunes hanggang Sabado, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga, dito sa Magic FM, katambay mo.
1: Nay, nagmungot malagi ka, Nay.
2: Hi, unsa naman eh. Nahumana lang eleksyon, wadod ko ka manga. May nalangon tato, makapalit kong Magnum si Herbal Capsule o Magnum si Herbal Coffee. Munawagan ko ha. Magpakamang pakuha, bisang humanang eleksyon. Para na ko'y pangpalit o Magnum si Herbal Capsule o Magnum si Herbal Coffee.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
0: Tambay mo!

0: Magbabalik ang Magic FM.
1: Victory Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsones ug paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Magic FM News Today, giving you the latest news from around the country and around the world. Get closer. Listen to Magic FM News Today. News Today on Magic FM.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Fall in love and reminisce those good memories from the past. Magic Music Pleasure.

0: We got more hits for you, so stay tuned. FM.
1: Ang probinsya sa Agusan del Norte, giamuma o gidumala sa liderato nga mapinanggaon o naglantaw sa maayong ugma sa mga Agusanon. Mao nga pinaagi sa iniusang lihok o malangkubong panggamanan, makapot gayod ang direksyon sa kausuwagan. Nagpadayon kini nga programa sa radyo, ang atong probinsya karon. Matag Lunes hangtod Biyernes alas 8 hangtod alas 9 sa buntag, diri lamang sa Magic FM. O malanta usab sa live stream sa Magic FM Facebook page. Mga Agusanon, atong sayron ang dugang kalambuan. A developmental program brought to you by Provincial Governor Maria Angelica Rose del Amante.
2: Let's turn back the hands of time, cause Magic FM katambay mo, shift its gear every Sundays. Blast from the

0: mga awiting nagpapainda at nagpapakilig. Magic Jukebox. Magic Jukebox, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito lang sa Magic FM, katambay mo. Ito ang official tambayan ng bayan. Magic FM,
1: katambay mo.
2: Katambay mo.
1: Katambay mo. Katambay mo.

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: DTX 500 Health Alert.
2: Anyways, ani daron sa paghatag o pagtagad sa problema sa stroke. Kinsa itong mga na-stroke dira, attention, nagaanta nagpagtagad din yung mga problema, nagaparalyze. Ang stroke na ay gitawag ng ischemic stroke. Kanabitong mga half body na to ma-paralyze. Ischemic stroke ang tawag ana. Na ay gitawag nga hemorrhagic stroke, possible. Kadto ning mga nagrabihan yun nga ng buto ang ugat, nagkosog hemorrhage, nagkosog bleeding, grabe nga bleeding sa brain niya, yeah, possible ani magdiritso magka-cardiac arrest, unconscious ang pasyente, possible nga pag makita sa CT scan imuning mga tao nga kinahanglan og urgent nga operation tungkol sa fatal nga bleeding nga nahitabo sa brain. So pwedeng sangkuan na siya sa mga taong may high blood, the same sa may mga diabetes. So sa mga may high blood, attention. Sa may mga sakit na nga paralyze, members family, attention. Pero kung naa kay medication ron, then gina-prioritize na to ang sustansya sa lawas, o naatay vitamin C, naatay mighty C nga ginainom kada adlaw, at the same time, kung dili ta hilig kaon ng mga pagkaon nga healthy prutas, naaman tay DTX 500. Kaya kaning DTX 500 na to ang antioxidant sa ni. Kumbaga, mura kagakaon ani og sinako nga gulay prutas. Oh, tinuon na. Kay taas kay antioxidants ang DTX 500. Gawas ni ana, herbal siya, taas siya og sustansya, nutrients, makatabang pagyod sa mga may sakit sa diabetes. Muni pang antibukol-bukol na to, ha? Nguta na, dok, dok ba ka ng ngulungul bitaw kay dok? O, sa susub, i-DTX 700 na og mighty C. Nas mga butikag pharmacy. Sa mga na-paralyze dira, take note ni siya. Kung dili mo kapailom sa inyong kaugalingon, pwede mong atakihon. Ikaduha, ikatulo. Okay, maglagot naman mo. Di, watay paingnan. May sakit ka nga ma-paralyze ka, di ka magkalakaw. Struggle na eh. Guol ka na, di ka katulog na. Gumbahin mo ang uban na gahilak sa tago. Okay, hopeless ang uban. Di na ko ka trabaho, di na ko ka buhat sa kung bulato normally. Ay kalimot, a merry heart doeth like a good medicine, but a broken spirit dryeth the bone. Di man-an ginato na. May mga na-paralyze pa dira, na members pamilya, manggahi ng ugat. Then dapat i-rehab yun na. Kung mahimo, ilihok-lihok. Kung dili malihok sa pasyente, kaya na-stroke lagi, kita, members pamilya, kita'y mulihok sa kamot mo. Isa mo, stretch out sa kamot. Sa tiil, stretch out po nato. Iisa nato. Kung dili kayo sa pasyente, istoryahon yun ang pasyente nga, ilihok. Sugoon ng huna-huna. Kaya nahitabo man gun sa pagka-stroke, ang brain gun nakalimot sa buluhaton sa iyang pikas nga bahin sa lawas. Kung ang too nga bahin sa brain maay blood clots, ang wala nga bahin sa lawas ang apiktado. Kaya gakross na siya. Kung ang wala nga bahin sa brain sa tuang utok ang apiktado, ang too nga bahin sa tuang lawas ang affected. Kaya gakross na sila. Karon, importante nga suguon. Sugo-suguon lang ko na to. Bisag dili na to kaya, suguon na tong atuang kamot nga mulihog. Manotice ninyo ang circulation sa blood. Kung naakay sakto lang vitamins sa suplemento, walang kita recommend gitag vitamin C sa mga na-stroke na alantay maayong pampabuhi sa mga ugat. Manotice nato pipila ka mga bulan or adlaw, sa sige medication inom, healthy diet, kanang pagkamalipayon. Malipayon ta, dilita irritable, mapailubon ta ha. Kaniha, take note niya, tips niya sa mga masakiton. Unless nga dilita makapailob, dili na tumadawat ang kahimtang sa tuang sakit o balatian, dugay tang maayo. Pero kung dawaton ta na, nga muna ginirealidad, nagsakit na ko, naparalyze na ko, may diferensya, dali tang magka-recover. Accept the reality. Move on. Ayog sige kagool, kaya ka nang imong kagool, di ba ninyo na, the more mo mag-gool, the more mo nga dili kalakaw, the more nga waluya inyong lawas. Di ba na ninyo, paralyze na ka, yung sige kang kagool. Di ba ninyo, maminod na rin ninyo ang kamot, yung tiil, diwa na'y kusog, imis na na'y kusog. Inom sa DTX 7 buntag sa iyo, inom sa Mighty C.
3: Sir Archie, maayong anlon mo dra.
4: Yes, dukhan.
3: Kainom ka og dito excel man din. Gisun lang yan, gini mo?
4: Dugit ko makatulog magabi. Tapos, di makatulog magani ko. At matawa. Tapos, ako ang tihil mamanhot ko sa ron. Kagamit na, which is bulan kapina. Mana palang gani ko ang paggamit. Na ako'y nakita nga ibigto. Di na magsigi o pamanhot ko ang tihil. Tapos, hindi mo inom ko sa matulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata kong bangon magani ko huntag na. Ako mismo, nakapamatuog ko. Nito yun, ano na yun ito? Ang DTX.
1: DTX 500. Ang DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Good news! Andiyan na sa Butuan City, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ang number one nga supplier sa mga tekalidad ng mga herbal products nationwide. Sama sa Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Biotics, MyTC, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, o daghan pang uban. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Ang free check-up magsugod sa nauna sa hapon hasta alas 3 sa hapon kada Miyerkules. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nanahimutan sa Fantasia Pavilion Building, T. Carlos Street, Butuan City. Atubang lang sa Amiga Hotel.
5: Ang Clinica de Alternativo Medicina products sama sa D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix, og Mighty C. Mapalit na sa mga musunod na mga butika sa Kamadbaran, Kamadbaran Drugstore, DNJ Pharmacy, Midcrest Pharmacy, Health Savers Pharmacy, Serlander Pharmacy, ANC Pharmacy.
6: Ito ang official tambayan ng bayan, LGCafe.
7: Katambay mo.
8: Katambay mo.
7: Katambay mo. Katambay mo.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Magic.
1: Nay, nagmugot malagi ka, Nay.
2: Hi, unsa naman eh. Nahumana lang eleksyon, wajud ko ka manga. May nalangon tato, makapalit kog Magnum si Herbal Capsule o Magnum si Herbal Coffee. Manawagan ko ha. Magpakamang pa ko ha. Bisang humana ang eleksyon. Para na ko'y pangpalit o Magnum si Herbal Capsule o Magnum si Herbal Coffee.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Halina't balikan ang mga awitin ng nakaraan. Magic Jukebox.

mga awiting nagpapainda at nagpapakilig. Magic Jukebox. Magic Jukebox, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito lang sa Magic FM, katambay mo. Magic Kulten 2-1, all in one program. Magic Kulten 2-1.

0: Hatid namin sa inyo ang trivia, impormasyon, balita at iba pa. Magic Content 1, Mondays to Saturdays, dito lang sa Magic FM, Katambay Mo. Ayo. Ito ang official tambayan ng bayan, Magic FM.
1: Katambay Mo.
2: Katambay Mo.
1: Katambay Mo. Katambay Mo.

Magic Music Pleasure every Sundays 1 till 3 p.m. right here on Magic FM. Katambay mo. Kape at pandesal, normal na ka-partner sa almusal. Pero tuwing umaga, iisa lang ang masarap kasama. Magic Power Jam.

0: Magic Power Jam. Isang oras ng walang humpay na musika mula sa paborito niyong banda, Magic Power Jam. Magic Power Jam. Pure OPM Bands, sariling atin ito. Magic Power Jam, Lunes hanggang Sabado, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga, dito sa Magic FM, katambay mo. Ito ang official tambayan ng bayan. Magic FM,
1: katambay mo.
2: Katambay mo.
1: Katambay mo. Katambay mo.

0: Reggie Tundong Katambay.
1: At iba pa.
0: Ito lang yan sa tunay na nagpapasaya. Magic FM, katambay mo.
2: Ang probinsya sa Agusan del Norte, giamuma o gidumala sa liderato nga mapinanggaon o naglantaw sa maayong ugma sa mga Agusanon. Mao nga pinaagi sa iniusang lihok o malangkubong panggamanan, makapot gayon ang direksyon sa kausuwagan. Nagpadayon kini nga programa sa radyo, ang atong probinsya karon. Matag Lunes hangtod Biyernes, alas 8 hangtod alas 9 sa buntag, tiri lamang sa Magic FM. Og malanta usab sa live stream sa Magic FM Facebook page. Mga Agusanon, atong sayron ang dugang kalambuan. A developmental program brought to you by Provincial Governor Maria Angelica Rose del Amante.
0: Ito ang official tambayan ng bayan. Magic FM.
3: Katambay mo.
4: Katambay mo.
3: Katambay mo. Katambay mo.

0: This is my only favorite station. Playing the best songs on the radio.
1: Magic FM. Katambay mo.
2: Good afternoon, get 3 minutes after 5.
3: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan. Minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita. Impormasyon. Mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan. Kaya mas masarap tambayan. Paboritong istasyon na pinakikinggan. Pinamumunuan ng Century Broadcasting Network. Sa putuan, 97.5 Magic FM. Lucena, 90.3 Magic FM. Tugigaraw, 91.7 Magic FM. Vigan, 94.1 Magic FM. Lawak, 92.3 Magic FM. Sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM. Tacloban, 98.3 Magic FM. Sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas. Ang Magic FM, katambay mo.
4: Proud member of the

pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Magic FM. D3 Bio Health News.
2: Sa gihapon, Dr. Hans, lima na lang yung magkauman. Anyways, let's talk about hyperacidity. Pagpangaslom sa tiyan, kasagad may experience na ito sa iyo sa buntag, gakutoy, gahapdos na ang tiyan. Common sa mga senior citizen, then common usab sa mga dalaga gulitaw. Ang general term ani is kaning itawag nga gastroesophageal reflux disease. Kanang tiod mitaw ninyo nga ang pagpangaslom sa tiyan sa stomach, musa ka paingon sa imuhang kutukuto, gantos imong esophagus. Ang uban maingon nga gahapdos huwag akong lughan, gahapdos akong tiyan. Na ay pagpanakit sa lughan, di baka ako ginaatake ani ron. Nakabala ka ang kalaganan. Musaka ang acid nga nasa stomach, paingon sa imuhang esophagus. Then, common, sakit ang lughan, huot ang lughan, aslom ang tilaok, usahay pait ang tilaok. Ang kahitabot mong gunaani, ang ato ang stomach, na amang yun na yung acid. Kay ang ato ang stomach, ang form sa digestion nga kahitabot sa stomach, is kaning acid sa ato ang stomago. Normally, ang atong stomach acidic. Ang problema lang kung ang acid sa stomach musaka ngadto sa atong esophagus, muna nagitawag nga gastroesophageal reflux disease. Kaling atong stomach, ang pinakababaw nga bahin, nilas kutukuto na anadiray gitawag nga gate valve. Kanang gate valve, gitawag na siya esophageal sphincter. Mura nga siya o gate nga ga-open and ga-close. Kung mukaon ta mo open, kung dilita mukaon mo close. Ang nahitabo, pagka na madaot, plus na magitay ginainom ng mga antibiotics, mga painkillers, madaot mo na. So, kanang gate valve dira, madaot ka na, muhuyang na. Pag mo-actionog sa ka ang ato ang acidity sa stomach, ang gate valve dili kapugong. Maabri na siya, ang acid level musaka nga sa itong esophagus, muna na magka-esophageal reflux disease. Ang reason behind that, ang esophageal sphincter, nagapugong sa acid levels nga musaka dito sa ito ang esophagus, guba o huyang na. So, muna'y gagahita mo. Karon, unsay mga sintomas? Kining mga sintomas sa gastroesophageal reflux disease, apil na dream mga higala ang heartburn, pagpangaslom sa tiyan, may pagpanakit sa ito ang lughan, pagpanakit sa itong esophagus aslom, sometimes pait gani ang ato ang tutunlan, na ay pagkalipong, bad breath, ang hyperacidity di ay trouble in breathing. Then sometimes, gakos kinig hard time sa swallowing, magsuka. Alita ka ron sa mga pamaagi, aron nga mataga ano pagtagad. Coming from Texter 7, last number 733. Sir, kanabang pagpanakit sa tutunlan, may kalabutan ba na siya sa hyperacidity? Pwede. Kaya kanang lingering cough bito, kanang pag-ubo bito na to, kanang kanunay tang ubon, naiubo nga ang causes is ang acid level sa stomach gasaka. So, tagaan nagbagdagad kaya bubasin mo na yung rason sa ubo. But, kung naatay ditribayo, ila kum tabang ang ditribayo ana. Gaworsen ni siya, labi na gyud kung matulog ta. O hutuyo na ta, di na katulog og tarong kay kisay makatulog ang hutuyon ka, mohigda ka man sige kag ubo. Magcause ni siya sleep problems. Then suddenly, sa mga may asthma, pwede ning usas mga trigger point nga nang moatake ang asthma sa panahon sa kagabion. So, i-correct na tuning hyperacidity kay basin mo ni gahatag kahasol kung natay asthma. Ay galimot ditribayo kada adlaw, na kum tabang sa pagpa-alkaline sa stomach. I-avoid na nato ang pag-inom sa mga caffeinated nga mga ilinon. Binagyod kung hilig kang kape, acidic pagyod na siya, caffeinated pagyod na siya, mag-cause o pagpangaslom sa tiyan, na i-try ang pag-inom sa DTX Coffee Mix. Kay muna'y coffee nga alkaline nga dili acidic, mapapaibig ka dyan sa DTX Coffee Mix. Kay muna'y kape nga dili maghatag kaaslom, kahasol sa inyong stomach sa tuang esophagus. I-review na to ang ato mga medicine, ang ato mga tambal. Kay sa mga senior citizen, base ng reason, nganong gasaka ang ato ang hyperacidity, base may kalabutan na sa atong mga ginainom nga tambal. Kaya na ay mga tambal nga gakos o hyperacidity. Take note, bantayan ta na siya. Dayon, batasan nun na to ang pag-inom kada buntag sa'yo sa D3 Bio o DTX Coffee Mix. Na kung tabang nga mu-alkaline, mupan-neutralize sa acidity level sa itong stomach para ka na mga problema na to. Sa mga may asma ha, na kung tabang ang pag-inom sa D3 Bio o DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay testingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Sa mga butika. Anyway, oras limitado mo sa ibabay ko. Ang galimot usbon ako D3 Bio DTX Coffee Mix. Puros kini available mga higala sa mga leading nga mga drugstore butika sa inyong mga lugar.
1: D3 3, Bio.
4: Ako si Nita Gandalaw na ay headmistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 kabulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang na ayo akong sama.
1: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang 2 kabulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Mabibili sa mga butiga. D3 Bio Health News.
7: Ang Clinica de Alternativo Medicina Products sama sa D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix o Mighty C. Mapalit na sa mga musunod na mga butika sa Magsaysay, Cookie Pharmacy, Medgrace Pharmacy.
8: Ito ang official tambayan ng bayan, EDUCAFE.
9: Katambay mo.
10: Katambay mo.
9: Katambay mo.

0: This is my only favorite station. Playing the best songs on the radio.
1: Magic FM. Katambay mo.
2: Good evening. You got a minute after six.
3: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan. Minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita. Impormasyon. Mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan. Kaya mas masarap tambayan. Paboritong istasyon na pinakikinggan. Pinamumunuan ng Century Broadcasting Network. Sa putuan, 97.5 Magic FM. Lucena, 90.3 Magic FM. Tugigaraw, 91.7 Magic FM. Vigan, 94.1 Magic FM. Lawak, 92.3 Magic FM. Sa Kawayan City, Sabela, 90.5 Magic FM. Tacloban, 98.3 Magic FM. Sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas. Ang Magic FM, katambay mo.
4: Proud member of the

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Magic FM. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Wilfrida Minaydo, Victoria Tapos, Rugo del Sur. Maglabad-labad ako, tapos maglipong-lipong. Pag ikainom na po Magnum C, kapsul, iarang-arang, ura na. Amo na yan, tukwan. Efektibo, barato pa siya. Kesa iba ng mga produkto.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Halina't balikan ang mga awitin ng nakaraan. Magic Jukebox.

mga awiting nagpapainda at nagpapakilig. Magic Jukebox. Magic Jukebox, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito lang sa Magic FM, katambay mo. Magic Content 2-1, all in one program. Magic Content 2-1.

0: Ihatid namin sa inyo ang trivia, impormasyon, balita at iba pa. Magic Content 1, Mondays to Saturdays, dito lang sa Magic FM, Katambay Mo. Ito ang official tambayan ng bayan. Magic FM,
1: Katambay Mo.
2: Katambay Mo.
1: Katambay Mo. Katambay Mo.

0: Katambay mo.
1: Magic FM. Where hit music lives.

0: this is my only favorite station. Playing the best songs on the radio.
1: Magic FM. Katambay mo.
2: Good evening, your time. We got a minute after 7 o'clock.
3: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan. Minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita. Impormasyon. Mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan. Kaya mas masarap. Tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan. Pinamumunuan ng Century Broadcasting Network. Sa Butuan, 97.5 Magic FM. Lucena, 90.3 Magic FM. Tugigaraw, 91.7 Magic FM. Vigan, 94.1 Magic FM. Lawak, 92.3 Magic FM. Sa Kawayan City, Isabela, 90.5 Magic FM. Tacloban, 98.3 Magic FM. Sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas. Ang Magic FM, katambay mo.
4: Proud member of the

0: Magic Music Pleasure every Sundays 1 till 3 p.m. right here on Magic FM. Katambay mo. Ito ang official tambayan ng bayan. Magic FM.
1: Katambay mo.
2: Katambay mo.
1: Katambay mo.
3: Katambay mo.

0: Magbabalik ang Magic FM.
1: TTX 500 Health Alert. TTX 500.
2: Dali na habagat. Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nabakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Di 2 times ko taga duwa-duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay
3: 27 lot. High blood gid ko.
4: Sa una ang imo
5: blood pressure.
3: 180 over 103 times sa adi ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
1: TTX 500. Mabibili sa mga butika.
6: Dog Hands sa Lima, nalo nyo magkauban sa inyong mga paborito nga sibyaan. Kung musubra tas pagkaon sa mga canned goods na atay sakit na atay balatian, dirita makakita mga higala grabe nga sakit o balatian. So, likayan tani ha? Unang-una, less processed food, frozen fruits and veggies, canned fruits or salad making, highly processed food, no, gamay lang og fibers. Yan ang mga highly processed nga mga pagkaon. Daghan ang fats. Nganong daghan man ang fats? Aron nga dili madaot. Daghan og asin. Nganong da ganong gasin aron dili madaot nganong nice sugar aron nga ma-preserve mga higala ang lasa. Una kung inyo lang tao na mga canned goods mga higala kung inyo nang basahon sa likod perting taasa na og milligram sa asin og fats. According to the World Cancer Research, mga higala cancer alert niya, nag-ingon nga kung dili gyud makalikay sa pagkaon sa highly processed food, dapat talagsa lang ta mukaon niini. Oh, una likayan ato ni dagana atoli na may gipanghisgutan diri pa dili na nako ni hisgutan. Ani lang sa mga pagtuon. According to 2011 research analysis sa World Cancer Research found, ang mga tao nga pirmi nga nagakaon sa mga processed meats o red meats, adunay 17% higher tendency nga magka-intestinal stomach o pancreatic cancer compared sa wala o talagsara nagakaon niini. So mas dali tang maigo mga higala sa mga cancer sa stomach or either intestinal cancer o colon cancer. Kini nga mga pagkaon mga higala, kinahanglan na to ning hinay-hinayan. Ha? So kani mga higala, warning lang ni pagpahibalo ba? Kay dili pwedeng pasang dantani yan ang andoy tagaayuhan. Now ani taron sa DTX 500 ang ato ang herbal supplements kauban ang Mighty C, DTX 500 og Mighty C. Ang cancer mga higala kung ato ning tagaan ng pagtagan muni siyang pagkakurap sa atong DNA sa atong mga selula. It's all about defective DNA that causes cell mutation. Daot nga selula defective siya dayon magdaghan sa maglaghan mo na magkos ang tumor. Ang overwhelming sa kadaghanon sa free radical sa lawas gikan sa atong unhealthy food kani kanang atong ginakaon nga mga canned goods, mga processed food, mga higala, na anay mga free radicals. Magdapunog na sa lawas, mao kaniyang hinungdan sa paggaguba sa itong mga selula. Ilabi na kung aduna tay predisposition. Ibig sabihin, naatay kaliwat, na naay sakit ani, predisposed tama. Genetically, naatay predisposed. Ang atong ginikanan, diabetic na. Ang atong ginikanan, naanay cancer. Kung naatay ingana nga kaliwat, niya hilig tagkaon ng mga processed ng mga pagkaon. That's the thing, mga higala nga ma-aware ta. Impossible muna usa sa mga maka-trigger, baga sa kablitanan sa pusil mga higala. Maka-trigger nga mo gawas ang atong balatian nga naa sa tuang kaliwatan. Oh ha, predispose ha sa atong mga family history. Unang-una mga higala kaning atong DTX 500 og Mighty C. Dako kay ni siyang tabang kay ang DTX 500 og Mighty C may taas kay ni nga antioxidant properties aron nga malikayan nato ang mga sakit, mga balatian including na ang cancer ani, ang diabetes, ang hypertension, ang fatty liver o kidney disease og heart disease, stroke og daghan pa mga balatian. Ang DTX 500 kada adlaw kumiinom ta aron mamahimong mamaayo ang atong lawas, mubata ang atong pamanit ug mamahimong resistant ta sa mga balatian. Likay ang mga pagkaon nga moy usa sa mga rason sa paggrabe sa imong balatian. Pagtumar kada adlaw sa DTX 500.
1: Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa marusog na tay, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidant na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkasumog na ko sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang may alivio na. Pag 1 month kape na ayo na.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
8: Ito si sa Balucan, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati mataas ang sugar ko.
9: Ano pong naramdaman niyo matapos niyo pong uminom ng DTX 500?
8: Ay unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
1: Okay. DTX 500.
8: Sinukan ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
1: DTX 500. Mabibilis sa mga butika.
6: Testing niya ang DTX 500. Kauban ang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Isabay lang na siya kung may diabetes ta, or either pwede nga may kanto may mga problema sa atay, may mga bukol, no, may mga high blood. So layunin niyo mga higala ang pag-inom sa DTX 500. Kauban ang Mighty C kada adlaw. 3 times a day, pwede pero twice a day. Ha? Kada humanagkaon or wala. na pagkaon.
1: Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Good news! Andiyan na sa Butuan City, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ang number one nga supplier sa mga tekalidad ng mga herbal products nationwide. Sama sa Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sporbiotics, MyTC, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Dayo Fresh Roll-On, ug daghan pang uban. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Ang free check-up magsugod sa nauna sa hapon hasta alas 3 sa hapon kada Miyerkules. Ang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ang nanahimutan sa Fantasia Pavilion Building, D. Carlos Street, Butuan City, at tumang lang sa Amiga Hotel.
4: Ang Clinica de Alternativo Medicine Products sama sa D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix, o Mighty C. Mapalit na sa mga musunod na mga butika.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Magic FM.
1: Ang probinsya sa Agusan del Norte, giamuma o gidumala sa liderato nga mapinanggaon o naglantaw sa maayong ugma sa mga Agusanon. Mao nga pinaagi sa iniusang lihok o malangkubong panggamanan, makapot gayod ang direksyon sa kausuwagan. Nagpadayon kini nga programa sa radyo, ang atong probinsya karon. Matag Lunes hangtod Biyernes, alas 8 hangtod alas 9 sa buntag, tiri lamang sa Magic FM. O malanta usab sa live stream sa Magic FM Facebook page. Mga Agusanon, atong sayron ang dugang kalambuan. A developmental program brought to you by Provincial Governor Maria Angelica Rose del Amante.
2: Kape at pandesal, normal na ka-partner sa almusal. Pero tuwing umaga, iisa lang ang masarap kasama. Magic Power Jam.

Magic Power Jam. Isang oras ng walang humpay na musika mula sa paborito niyong banda, Magic Power Jam. Magic Power Jam. Pure OPM Bands, sariling atin ito. Magic Power Jam, Lunes hanggang Sabado, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga, dito sa Magic FM, katambay mo. Ito na ang pampagana at masarap na kasama. Magic Tutog Katambay, ang reading folk.

0: Magic o Don Katambay.
1: At iba pa.
0: Ito lang yan sa tunay na nagpapasaya. Magic FM, katambay mo. Ito ang official tambayan ng bayan. Magic FM.
2: Katambay mo.
3: Katambay mo.
2: Katambay mo.

0: This is my only favorite station. Playing the best songs on the radio.
1: Magic FM. Katambay mo.
2: Good evening, 3 minutes after 8 o'clock.
3: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan. Minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita. Impormasyon. Mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan. Kaya mas masarap. Tambayan. Paboritong istasyon na pinakikinggan. Pinamumunuan ng Century Broadcasting Network. Sa putuan, 97.5 Magic FM. Lucena, 90.3 Magic FM. Tugigaraw, 91.7 Magic FM. Vigan, 94.1 Magic FM. Lawak, 92.3 Magic FM. Sa Kawayan City, Isabela, 90.5 Magic FM. Tacloban, 98.3 Magic FM. Sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM. Katambay mo!
4: Proud member of the KPP.

0: Magic Power Jam. Isang oras ng walang humpay na musika mula sa paborito niyong banda, Magic Power Jam. Magic Power Jam. Pure OPM Bands, sariling atin ito. Magic Power Jam, Lunes hanggang Sabado, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga, dito sa Magic FM, katambay mo. Ito ang official tambayan ng bayan. Magic FM,
1: katambay mo.
2: Katambay mo.
1: Katambay mo.

0: This is my only favorite station. Playing the best songs on the radio.
1: Magic FM. Katambay mo.
2: Good evening, it's around 9 o'clock.
3: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan. Minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita. Impormasyon. Mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan. Kaya mas masarap. Tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan. Pinamumunuan ng Century Broadcasting Network. Sa Butuan, 97.5 Magic FM. Lucena, 90.3 Magic FM. Tugigaraw, 91.7 Magic FM. Vigan, 94.1 Magic FM. Lawak, 92.3 Magic FM. Sa Kawayan City, Isabela, 90.5 Magic FM. Tacloban, 98.3 Magic FM. Sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas. Ang Magic FM, katambay mo.
4: Proud member of the

0: Magbabalik ang Magic FM.
1: Ang probinsya sa Agusan del Norte, giamuma o gidumala sa liderato nga mapinanggaon o naglantaw sa maayong ugma sa mga Agusanon. Mao nga pinaagi sa iniusang lihok o malangkubong panggamanan, makapot gayod ang direksyon sa kausuwagan. Nagpadayon kini nga programa sa radyo, ang atong probinsya karon. Matag Lunes hangtod Biyernes alas 8 hangtod alas 9 sa buntag, tiri lamang sa Magic FM o malanta usab sa live stream sa Magic FM Facebook page. Mga Agusanon, atong sayron ang dugang kalambuan. A developmental program brought to you by Provincial Governor Maria Angelica Rose del Amante.
2: Ratsada ng bagong musika. Magic Hit Parade! Halina sa babay at alamin ang mga bago at patok na musika. Magic Hit Parade! Dito lang sa Magic FM, katabay mo! Katabay mo! I got my head out this show. Magic Contentuan. All in one, in one program. Magic Contentuan.

0: Ibabatid namin sa inyo ang trivia, impormasyon, balita at iba pa. Magic Content 1, Mondays to Saturdays, dito lang sa Magic FM, katambay mo. Ito ang official tambayan ng bayan. Magic FM,
1: katambay mo.
2: Katambay mo.
1: Katambay mo. Katambay mo.

0: Reggie Undon Katambay. At iba pa. Dito lang yan sa tunay na nagpapasaya. Magic FM, katambay mo. Ito ang official tambayan ng bayan. Magic FM.
1: Katambay mo.
2: Katambay mo.
1: Katambay mo.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong.

Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.

Thank you.

Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwentuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Sabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud member.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member.
1: I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie. Wondering if I can sneak out the back,

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan.

Makinig sa mga tugtuging talaga namang ikay maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong...

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan.

Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoo.

Thank you.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Sabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member. Pride, you go so far.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligali. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!

Thank you.

Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan, at problema'y kalimutan. Makinig sa...

0: Chip Morning.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5, Magic FM, Lucena 90.3, Magic FM, Tugigaraw 91.7, Magic FM, Vigan 94.1, Magic FM, Lawak 92.3, Magic FM sa Cagayan City, Isabela 90.5, Magic FM Tacloban 98.3, Magic FM sa Dibolog 90.9, Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud member of the KBP.
2: Wake up and be energized. Magic Gel Hits. Magic Gel Hits.
3: O yung manliligaw na meron ng dalang lugaw, tatlong rosas at gitara, handa ng
2: lumaya. A collection of your favorite songs from generations to generations. Magic Gel Hits. Magic Gel Hits, Mondays to Saturdays, 6 a.m. to 9 a.m. Magic Gel Hits, only here on Magic FM, Katambay Mo.

0: Magic Power Jam. Isang oras ng walang humpay na musika mula sa paborito niyong banda, Magic Power Jam. Magic Power Jam. Pure OPM Bands, sariling atin ito. Magic Power Jam, Lunes hanggang Sabado, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga, dito sa Magic FM, katambay mo. Wake up and be energized, Magic Jam Hits. Magic Jam Hits. A collection of your favorite songs from generations to generations. Magic Jam Hits. Magic Jam Hits. Mondays to Saturdays, 6 a.m. to 9 a.m. Magic Jam Hits. Only here on Magic FM. Katambay mo. Ratsada ng bagong musika. Magic Hit Parade! Halina at sumabay at alamin ang mga bago at patok na musika. Magic Hit Parade! Dito lang sa Magic FM, katambay mo! Katambay mo! Ito ang official tambayan ng bayan. Magic FM!
1: Katambay mo!
2: Katambay mo!
1: Katambay mo!
0: Magic FM News Today, giving you the latest news from around the country and around the world. Get closer. Listen to Magic FM News Today. News Today on Magic FM. Got my roar. Magic FM News. News Today. Today. News Today. Kasama ang mga katambay natin sa iba't ibang stations nationwide. Tatambayan natin ang mga balita mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mula alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tambayan ang mga pinakabagong balita. Balita. Magic FM News Today. News Today. Hatid sa inyo ng Magic FM. Katambay mo sa pagbabalita.
3: Isang mapagpalang araw ng Lunes, mga katambay. Sa panibagong linggo ng Mayo taong 2026. Ako ang inyong abang lingkod, katambay Glenn Bikibel, kasama ang ating mga tambay reporters upang ihahatid ang mga mainit na balita ngayong araw. At ito ang Magic FM News Today ng Magic FM. Katambay mo!
0: Magic FM News Today.
3: At sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga balitang international, WHO na nanatiling nakatutok sa global negotiations ng pandemic agreement. Unang $10 billion ng Japan oil support, posible na makinabang ang Pilipinas. U.S. President Trump hindi kontento sa proposal ng Iran. Tension sa allies lumalala. Aung San Suu Kyi, na dating leader ng Myanmar, inilipat sa house arrest. At sa ating mga balitang national, 106 votes para ma-impeach si VP Sara, hindi mahirap lampasan ayon kay Kong Ridon. Mungkahing pagbuwag sa Saguniang Kabataan ni DILG Secretary Rimulya, binatikos ni Kabataan Party List Rene Co. Posibleng umabot sa 62 pesos per kilo ang presyo ng bigas ngayong Setyembre. Dahil sa tensyon sa gitnang silangan, merkado ng crypto humina. At send-off ceremony para sa ASEAN Summit 2026, ginanap ng pambansang pulisya. At sa atin naman ang mga balitang probinsya. Cebu City Jail, patay ang isang PDL. Nakitaan ang sinyalis na ito'y binugbog. 700 pulis ng PRO 13 nakadeploy sa Agusan del Sur para sa palarong pambansa 2026. Isang bangkang pandaga tumaob at lumubog habang nasa tubig ng Siargao Islands. Talyer sa Sheriff Aguac niratrat ng riding in tandem. Isa ang patay, tatlong sugatan. Dalawang drug personalities arestado sa by-bus operation sa Sindangan. At sa atin namang balitang sports, magkakatambay. Mapapasama sa U.S. National Boxing Hall of Fame 2027 si Manny Pacquiao. Para naman sa ating balitang showbiz, Thalia Beth bumalik sa Pilipinas dahil sa Bini. At para sa mga detalye ng mga balitang yan, mga katambay, sa ating mga paunang balitang international.
0: Magic FL International News.
3: Nagpatuloy ang mga member states ng World Health Organization o WHO sa pag-usad ng trabaho sa Pathogen Access and Benefit Sharing o PABS Annex, bahagi ng WHO Pandemic Agreement. Sa Geneva, nagtapos ang resume session ng 6th meeting ng Intergovernmental Working Group o IGWG na nakatuon sa PABS system. Ang resulta ng pag-usap ay iharap sa 7th, 9th World Health Assembly o WHA ngayong buwan. Dahil kailangan pa ng karagdagang negosasyon, tatalakay ng WHA ang pagpapatuloy ng IGWG work alinsunod sa resolusyon ng WHA 78.1. Ayon kay WHO Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, may totoong progress ang nagawa at inaasahang malalampasan ng mga pagkakaiba sa patuloy na negosasyon. Layunin ng PAB system ang patas na pagbabahagi ng pathogens at benepisyo gaya ng vaccines, diagnostics, and therapeutics. Inaasahang magpapatuloy ang IGWG sa ikapitong meeting mula ngayong Hulyo 6 hanggang 17 sa taong ito. Samantala, tiwala si Japan Special Envoy to the Prime Minister Kishida Fumio na kabilang ang Pilipinas sa mga unang makikinabang sa $10 billion na Energy Support Initiative ng Japan para sa Asia. Ang sa gitna naman, ito'y sa gitna ng tumitinding krisis sa supply ng langis. Sa pagbisita niya sa bansa, iniabot ni Kishida ang liham ni Prime Minister Takaichi Sanai kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagpapahayag ng intensyon ng Tokyo na palakasin ang kooperasyon sa energy resiliency sa ilalim ng Partnership on Wide Energy and Resources Resilience Asia o Power Asia. Ayon kay Kishida, inasahang isa ang Pilipinas sa mga unang tatanggap ng tulong mula sa nasabing programa na layong patatagin ang supply ng enerhiya sa reyon sa gitna ng global disruptions. Tinalakay rin sa pulong ang pagpapalalim ng kaugnayan sa larangan ng liquefied natural gas o LNG at nuclear energy, pati ang pagpapalawak ng mga proyekto sa ilalim ng Asia Zero Emission Community o AZEC, kung saan may mahigit 30 proyekto na umuusad sa bansa.
0: Magic FM News Today.
3: At dumako tayo sa atin namang mga paunang balita ng national.
0: Mga pangyayari sa buong bansa, ating alamin sa Balita National.
3: Isang 106 na boto para ma-impeach si VP Sara ay hindi mahirap lampasan ayon kay Ridon. Yan ang balitang tinambayan at ihatid sa atin ang ating katambay mula Magic FM, Tugigaraw, katambay Jeneline Muntilia. Ibalita mo!
0: Magic FM News Today.
1: Kumpiyansa si Terry Ridon na makakakuha ng sapat na boto ang House of Representatives of the Philippines para ma-impeach si Sara Duterte. May 53 na boto naman no sa committee na nagsasabing may probable cause at kailangan ng hindi bababa sa 106 na boto para maipasa ang impeachment sa Senado. Target din nilang umabot sa mas mataas na bilang tulad ng nakarang 215 na boto noong 2025. Nakaschedule na aprobahan ng komite ang report at articles of impeachment at posibleng maipasa ito sa plenaryo at maipadala sa Senado sa loob ng susunod na 2 linggo. Para sa Magic FM News Today, ito po si Jeneline Montilla ng Magic FM Tugigiraw. Katambay mo sa pagbabalita.
3: Maraming salamat, katambay Jeneline Montilla ng Magic FM Tugigiraw. Samantala, magugunita ang iminukay ni Rimolya ang pag-abolish sa saguniang kabataan matapos masuspende ang 2 SK chairperson sa Makati City dahil sa pagkakasangkot ni umano ng mga ito sa korupsyon. Ngunit ito'y binatikos ni Kabataan Party List Representative Attorney Rene Co, si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimolya sa mungkahin nito na buwagin ang saguniang kabataan dahil sa katiwalian na kinasasangkutan ng 2 SK chairperson sa Makati City. Ayon kay Co, matagal na nilang itinutulak na ang political dynasty ang dapat na buwagin. Kadalasan umanong walang nagiging choice ang kabataan at napipilitan na lang na sumailalim sa bulok ng sistema. May tuturing anyang hipokritong gobyerno na tatanggalan ng espasyong mamumuno ang mga kabataan dahil sa korupsyon, habang bulag-bulaga naman ang matagal ng sistema ng korupsyon sa Malacanang. Tila nila lahat umano ni Rimolya ang SK officials gayong 2 lamang sa mahigit 42,000 na SK chairperson sa buong bansa ang isinasangkot sa katiwalian. At sa dagdag na balitag nasyonal, itinuturing na reasonable ng isang grupo ng mga magsasaka ang pagtaya ng maaring umabot sa 60 pesos hanggang 62 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas ngayong Setyembre. Sa isang panayam, sinabi ni Magsasaka Party List Chairman Attorney Argel Kabatbat na bagamat may pagtaas ng presyo, makakatulong ito sa mga magsasaka upang makabawi sa patuloy na pagmahal ng mga gastusin sa produksyon, lalo na sa mga pataba o abuno. Gayunman, nilinaw ni Kabatbat na hindi pa rin nangangahulugan ito na malaking kita para sa mga magsasaka dahil nananatiling mataas ang presyo ng mga farm inputs. Anya, kung magtitipid naman sa abono, tiyak na mababa ang ani na lalo rin makakaapekto sa kanilang kita. Umaasa naman ang grupo na hindi lalagpas sa 60 pesos hanggang 62 pesos ang presyo ng bigas upang hindi rin mabigatan ang mga mamimili. Ayon sa kanila, ang layunin na makamit ang pata sa presyo para sa parehong magsasaka at consumer. Ipinahayag din ni Kabatbat ang pangamba sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan na maaaring magdulot ng domino effect sa pagtaas ng presyo ng langis at iba pang bilihin kabilang na ang bigas.
0: Magic FM News Today.
3: At sa atin naman mga paunang balitang probinsya.
0: Walang kawala ang balita, laging naoobserbahan hanggang dulo ng mga probinsya. Sa News Today, Balitang Probinsya, Balitang Probinsya.
3: Natagpuang patay at may mga pasa sa hita bukod pa sa sugat at pamamaga sa pribadong parte ng katawan ang isang person deprived of liberty o PDL sa Cebu City Jail. Batay sa impormasyon na naiulat nitong Biyernes na nakasaad sa death certificate ng yumaong PDL

0: Management at Penology Central Visayas sa pag-imbestiga sa pagkamatay ng lalaking PDL na may kasong statutory rape. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Samantala, nasa 700 pulis ang magsisilbing security personnel ang ipinadala ng Police Regional Office 13 sa Agusan del Sur upang matiyak ang ligtas, mapayapa, maayos at matagumpay na palarong pambansa 2026 na gaganapin mula Mayo 24 hanggang sa katapusan. Ayon kay PRO 13 spokesperson, Police Major Jennifer Umiter, ang mga nakadeploy na tauhan ay binubuo ng 50 mula sa Agusan del Norte Police Provincial Office, Surigao del Norte at Surigao del Sur PPO, 30 mula sa Butuan City Police Office at 120 mula sa Regional Mobile Force Battalion 13. Bukod pa ito sa 400 tauhan na sasailalim sa pagsasanay sa Basic Internal Security Operations Course o BISOC, ngunit magsisilbing unang augmentation force upang matiyak na mapanatili ang kahandaan sa operasyon. At sa pangbalitang probinsya, matagumpay na nailigtas ang 32 tripulante sa isang pangkagdagat matapos itong mahati sa kalahati habang naglayag sa karagatan ng Barangay Corridor, Dapa, Siargao Islands, lalawigan na Surigao del Norte nitong nagdaang Huwebes. Sa Dalapasigan at Isla, ayon sa Coast Guard Station Surigao del Norte, tumaob ang barkong LCT Pacifica 3 dahil sa malalaking alon, ngunit nasa kalagitnaan pa ito ng patungo sa bayan ng Claver. Sa kasalukuyan, tinasa na ng PCG ang posibleng epekto sa kapaligiran ng dagat sa naturang insidente. Yan ang mga paunang balita dito sa Magic FM News Today ng Magic FM, katambay mo. Huwag aalis at tambayan iba pa mga balita at impormasyon sa aming pagbabalik. Makalipas lamang ang ilang sandali.
1: Magic FM News Today.
2: Mataas pala ang Imo Blood Sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang kapanupo.
3: Kagakontrolar
2: sa Imo Blood Sugar.
3: DTX 500.
2: Masal rikan.
3: Epektibo.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Let's turn back the hands of time. Cause Magic FM katambay mo. Shift its gear every Sundays. Blast from the past.

0: Blast from the past. One day,
1: I'm walking in a dream.
0: A collection of songs from 50s, 60s, and 70s. Blast from the past, 6 to 9 a.m. Find it only here at the station that gives you the best of the best hits. Magic FM, Katambay Mo. Pretty woman. Iba't ibang kultura, iba't ibang musika, mga awiting swak na swak mula sa iba't ibang local artists. Magic Culture Mix. Ito ang official tambayan ng bayan. Magic FM.
2: Katambay mo.
3: Katambay mo.
2: Katambay mo.
4: Magic FM News Today.
5: At kami ay muling nagbabalik upang ihatid iba pa mga balita at impormasyon dito sa Magic FM News Today ng Magic FM. Katambay mo. Sa ating mga balitang international.
4: Magic FM International News.
5: Ipinahayag ni U.S. President Donald Trump na hindi siya nasisihan sa pinakabagong alok ng Iran para sa negosasyon. Hudyat na maaaring magpatuloy ang deadlock sa digmaan. Ayon kay Trump, may mga hinihingi ang Tehran na hindi niya kayang tanggapin kahit nagpapatuloy ang komunikasyon ng dalawang panig. Samantala, sinabi ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na bukas ang Iran sa diplomasya kung babaguhin ng Estados Unidos ang agresibong approach. Ngunit

0: Nananatili naka-alerto ang kanilang pwersa laban sa posibleng pag-atake. Kasabay nito, lalong uminit ang tensyon sa mga kaalyado matapos ipahayag ang pag-withdraw ng tropa ng Estados Unidos mula sa Germany, kasunod ng alitan kay German Chancellor Friedrich Merz. Sa kabila ng tigil putukan, nananatiling kritikal ang sitwasyon sa Strait of Hormuz na apektado ang malaking bahagi ng global oil supply. Dahil dito, patuloy pangamba sa ekonomiya at inaasahang tataas ang presyo ng langis. Samantala, inilipat na sa house arrest ang dating leader ng Myanmar na si Aung San Suu Kyi matapos ang mahigit 5 taon ng pagkakakulong mula nang siya ay pabagsakin ng isang military coup noong taong 2021. Sa pahayag ng military leader na si Min Aung Hlaing, sinabi niyang pinagaan ang natitirang sentensya ni Suu Kyi at inilipat ito sa designated residence na epektibong house arrest. Ipinapakita rin umano sa state media ang larawan ng 80-anyos na si Suu Kyi na nakaupo kasama ang 2 naka-uniforming opisyal. Gayunman, nanatiling limitado ang impormasyon tungkol sa kanyang aktual na kalagayan. Ayon sa kanyang anak na si Kim Aris, nagduda siya dahil hanggang ngayon, anya, ay wala pa rin konkretong patunay na buhay at ligtas ang kanyang ina. Ayon pa sa kanya na ang lumabas na larawan ay kuha pa noong 2022. Sinabi rin ng legal team ni Suu Kyi sa Reuters na wala silang natatanggap na opisyal na abiso tungkol sa kanyang paglipat sa house arrest. Si Suu Kyi ay ginawaran ng Nobel Prize noong 1991, ay naging simbolo ng pro-democracy movement sa Myanmar at unang naluklok noong 2015 matapos ang reforma sa bansa.
1: Magic FM News Today.
0: At dumako naman tayo sa iba pang mga balita sa ating bansa.
1: Mga pangyayari sa buong bansa, ating alamin sa Balita Nasyonal.
0: Inaasahan ng patuloy na pagpagal ng galaw ng cryptocurrency na merkado sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa isang ulat ng crypto trader at market analyst na sinabi nito na mapagal ang trading activity sa kasalukuyan, ito ay dahil sa nananatiling maingat ang mga traders at investors at posibleng bumalik lamang ang sigla ng merkado kapag matapos na ang alitan sa rehiyon. Dagdag pa nito, noong unang bahagi ng Abril ay nagpahayag ang Iranian authorities na tatanggap sila ng bayad gamit ang cryptocurrency mula sa mga barko ng petrolyo na dadaan sa Strait of Hormuz. Kahit pa naman dito sa Pilipinas, naging mahina na rin ang lokal na merkado ng cryptocurrency. Samantala, mahigit 7,300 ang binubuo ng mga pwersang pansiguridad at mga tagatugon sa emerhensiya mula sa maraming ahensya ng gobyerno ang pinakilos sa isang seremonya ng send-off noong Mayo 2 sa Central Visayas na nagpapatibay sa mas mataas na paghahanda sa bansa para sa ASEAN Summit 2026. Ang deployment ay sumasalamin sa isang pinagsama-samang pambansang pagsisikap upang matiyak na ang lahat ng mga hakbang sa seguridad at contingency ay nasa mataas na antas ng international na pagtitipon. Pinangunahan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. kasama ang mga miyembro ng PNP Directorial Staff ang seremonya na formal na nagpagana sa Task Group Central Visayas sa ilalim ng Committee on Security, Peace and Order and Emergency Preparedness and Response na hudyat na ganap na kahandaan sa pagpapatakbo ng isang integrated at multi-agency command structure. Alinsunod sa pinaigting na paghahanda sa seguridad, nagsasagawa rin ng aerial inspection si Police General Nartates sa mga pangunahing lugar sa Central Visayas upang masuri ang kahandaan sa lupa, tukuyin ang mga puwang sa pagpapatakbo at tiyakin ang tuloy-tuloy na koordinasyon ng mga paglalagay ng security sa mga kritikal na lugar, ruta at lokasyon ng kaganapan.
1: Magic FM News Today.
0: At sa atin naman ang dagdag na balita ang probinsya.
1: Walang kawala ang balita. Laging naoobserbahan hanggang dulo ng mga probinsya. Sa News Today, Balitang Probinsya. Balitang Probinsya.
0: Nasawi isang mekaniko matapos pagbabarilin ng isang motor shop o talyer sa Sirip Aguac, Maguindanao del Sur. Tatlo katao pa ang sugatan. Ayon sa ulat itong Biyernes na hagip sa CCTV camera pagdating ng riding in tandem sa harap mismo ng talyer dakong alas 2 ng hapon itong Huwebes, Abril 30. Makaraan ng ilang saglit, ilang beses nilang pinaputukan ng baril ang mga nasa talyer at saka mabilis ding tumakas. Patay ang isang biktima habang tatlo ang dinala sa pagamutan. Isa sa mga sugatan ang pinayagan na makalabas na ng ospital. Lumabas sa investigasyon na nakita sa crime scene ang 14 na basyo ng bala. Sinabi ng pulisya na tukoy na ang mga sospek at pinaghahanap na ang mga ito. Samantala, dalawang drug personalities arestado sa by-bus operation sa Sindangan. Para sa balitang yan, makakasama natin ang ating katambay mula Magic FM Dipolog, katambay Arnel Kuong. Mayong buntag!
1: Magic FM News Today.
2: Sa Sindangan, Zamboanga del Norte, dalawang lalaki ang kinilalang street-level drug personalities ang naaresto sa isang by-bus operation na isinagawa ng mga operatiba ng Zamboanga del Norte Provincial Drug Enforcement Unit sa Barangay Tingbao. Ang dalawang sospek, parehong 36 anyos, binata at residente ng Barangay Lawi, Sindangan, ay sangkot sa mga ilegal na aktibidad ng droga. Sa operasyon na kumpiska ng mga operatiba ang humigit kumulang 4 na gramo ng shabu na may pinatayang halaga na 27,200 pesos. Na-recover mula sa isang mga sospek ang tatlong heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng puting crystalline substance na pinaniniwala ang shabu at isang piraso ng itim na electrical tape na ginamit sa packaging. Samantala, mula sa isa pang sospek, isang sachet ng shabu, isang by-bus item, 8 karagdagang sachet at pinaghihinala ang shabu, isang 500 peso bill, by-bus money at isang itim na pouch na ginamit bilang lalagyan ng narecover. Ang naarestong sospek ay nakaharap sa kasong paglabag sa RA 9165. Para sa Magic FM News Today, Arnel Kong, Magic FM, Dipolog, ang katambay nyo sa pagmamalita.
0: Daging salamat katambay Arnel Kong ng Magic FM, Dipolog. At ngayon ay dumako naman tayo sa ating balitang sports, mga katambay.
1: Magic FM, balitang pambalakasan. Magic Sports. Sports News.
0: Pacquiao mapapasama sa US National Boxing Hall of Fame sa susunod na taon. Nag-iisang 8 Division World Champion sa kasaysayan ng boxing, yan ang pagkilala kay Manny Pacquiao, kung saan mayroon siyang 12 major world titles at nakalaban ang 22 world champions sa kabuuan ng kanyang karera. Nakatakdang tumanggap ang panibagong parangal ang boxing legend at people's champ Manny Pacquiao matapos inanunsyo na siya ay magiging bahagi ng Class of 2027 ng US National Boxing Hall of Fame. Ginawa ang anunsyo sa 3rd Pacquiao Elordi Awards Night na ginanap sa Manila, kung saan kinumpirma ni Eric Schmidt ang naging pagkilala. Bago ito, napasama na rin si Pacquiao sa International Boxing Hall of Fame Class of 2025 sa Canastota, New York. Dito ay nakasama niya ang kapwa Pilipinong boxing greats na sina Gabriel Elorde at Pancho Villa. At ihati naman namin ng balitang showbiz para sa inyo, mga Marites ng Bayan.
1: Magic FM, balitang showbiz. Mga latest chismis, alamin sa Magic FM, balitang showbiz. Showbiz.
0: Thalia bet bumalik ng Pinas dahil sa Bini. Yan ang ating balitang showbiz na ihatid sa atin ng ating kamarites, Lady Jen. Imarites mo.
3: Nag-viral at kinilig ang fans sa pagkikita at chikahan ng P-pop group Bini at Mexican superstar Thalia sa Billboard Women in Music kung saan pareho silang nag-perform. Nagpasalamat si Thalia sa Filipino fans at ibinahagi ang magagandang alaala niya sa Pilipinas. Ipinahayag din niyang handa siyang bumalik kung imatahan na agad namang sinang-ayunan ng Bini. Dahil dito umapaw ang kilig at nostalgia ng fans, lalo na sa mga nakakaalala sa iconic niyang role bilang Marimar na minahal ng maraming Pilipino. Yan ang ating Magic Showbiz Update para sa Magic FM News Today. Ito po si Lady Jen, katambay mo sa pagbabalita.
0: Maraming salamat, Kamarites, Lady Jen. At yan ang kabuuan tampok ng aming pagbabalita ngayong araw ng Lunes, Mayo a 4. Dito sa Magic FM News Today ng Magic FM, katambay mo o galing tambayan ang aming pagbabalita mula Lunes hanggang Biyernes, alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga at replay naman sa tanghali. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga katambay. At sa ating pagtatapos, narito ang God's Word para sa ating espiritual na pangangailangan.
4: Our God's Word for today, there is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. 1 John chapter 4, verse 18. Let us pray. Dear Lord, thank you. Thank you that you see us as holy and blameless. Thank you that you want us. Thank you that because of your sacrifice, you see us as radiant. There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. We accept this as truth, and we will walk by this truth today. We love you. In Jesus' name, amen.
1: Magic FM News Today. Magic FM News Today. Giving you the latest news from around the country and around the world. Get closer. Listen to Magic FM News Today. News Today on Magic FM. Katambay mo.
5: We are taking over your airwaves in 3, 2, 1.
6: Yeah, come on.
7: We don't play some of the hits. We don't play a lot of the hits.
8: We play all the hits.

0: Good morning. Got 3 minutes after 7 o'clock.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
2: Proud member of the KPP.

0: No? May usa sa mga expert na to nga pwede makapa-explain sa to, mapasabot sa to. Unsa di ay ning El Nino? Unsa epekto ang El Nino sa atong tanan?
1: Ning El Nino partner no. Yes. So ato makauban karon live via phone patch si Sir Vincent Cotoron, ang faculty sa College of Forestry and Environmental Science sa Caraga State University main campus. Good afternoon, sir.
0: Sir, good afternoon.
2: May hapon sa tanan, no, labi na sa atong mga tigpaminawan sa teleradyo, Butuan on Action, salamat mo sa pag-invita o pag-hatag kay Kayuna, no, sa Caraga State University, aron mapasabot, namo, no, gikan sa Caramo, gikan sa CSU, kung sa di ay kining El Nino, ang ginatawag na ito, El Nino phenomenon.
0: Alright. Okay, so for sa kasayuran na po, no, si Sir is dito lang siya sa Faculty College of Forestry and Environmental Science partner. Yes. Siya po ang head sa Pollution Control and Environmental Management Office. Siya po ang head sa DRRMO Institutional Linkages and Stakeholders Engagement. Gani si Sir, daghan gani siya gihawiran nga mga ano tahas diya sa CSU. Sir, unang pangutana, kagahapon nagpagawas ang pag-asa og El Nino alert. Alas sa kasayuran sa tanan na sir, unsa day ni El Nino?
2: Okay. At ipasabot no sa yano nga pagpasabot og unsa kining El Nino? No, ang pag-asa actually aduna sila ay requirement no kung kanus-a sila mag-hatag og alert no El Nino alert. Unsa mga conditions niini no? Una, kung adunay favorable nga development or pag kung ma-develop ang usa ka El Nino or may probability, ang chance niya is adunta, mahimutan nga ng 70%. Posible, no, nga binatungod kay nagkadoon within the 2 to 3 months, ang pag-asa magpagawag yun niya sila o El Nino alert. Pero kung sa man kayo sining El Nino, no, o nga nung kinahanglan sa masayod ni Hini, aron mapangandaman. So ang El Nino, usa kini sa normal gid siya nga phenomenon, no, nga gi characterize siya adunay pag tanantong kabugnawon, no, sa tubig nga surface temperature sa atong tubig dagat, labi na sa kay kita ang Philippines o ang Pilipinas na palibutan mang gitaw kadagatan. Kung kini sa birahon ni siya, no, ang kabugnawon, birahon ni siya sa kainit nga kainit niya tubig or temperatura, no, sa central and eastern equatorial Pacific. So, but adunay interaction, no, between sa duha sa mga temperatures, no, the cold and the warm temperature sa ato ang kadagatan. So, tungod niini, no, adunay pagpunhod, no, sa rainfall, meaning ang precipitation nato at ang chance sa pag-ulan at doon ay mukunod din siya, maubos, no? So, wakasin natin kita o taas ng huwaw, no? So, maukini ang El Nino. Ang pinatik na to, sulod sa umaabot niya mga bulan, no? So, maukini niyo.
0: Alright. Sir, kini siya is labi ka lang bigitan sa climate change na
1: nganong grabe yun, no? Nganong grabe, sir, pag na-El Nino?
2: Ay, yes, no? So kini adunay din si kalambigitan sa climate change. Tungod kay kung adunay mas init nga tubig dagat, no, mas intense pod ang kabugnawon sa tubig nga nahiduol sa Pilipinas, no. Meaning tungod kay dirahon man sa kainit, no, sa tubig dagat na naa sa central and eastern equatorial Pacific, mas muinit ang panahon nga mo abot diri sa atong kayutaan, meaning land-based temperature mas init, no? So aduna gyud sa dakong kalambigitan.
0: Based sa advisory sa pag-asa, sir, unsa may atong expect ani for the next
1: weeks
0: or next
1: months,
0: oh, couple of months.
2: Okay, unsa may atong sinabi, no, based sa forecast ni pag-asa tungod kay ang El Nino, makita man o matinapi na ito so good, no, sa month of June, July or August nga mga season, aduna kitay pagkasinati sa ubos kid nga chance nga pag-ulan, meaning mas taas ang panahon nga makasinati sa ug huwaw O, siyempre, kung adunay pagpunod sa tubig ulan, magpagpunod sa ang ato ang supply sa tubig. No? Ganit na sinato din sa Butuan, no? Ang water scarcity. So, muna yung kasagaran ng mahitabo, no? Sa labi na kung panahon sa El Nino.
0: Sir, in terms of environmental impact, unsay epekto ani sa kaning El Nino sa atong kalasangan ug sa biodiversity?
2: Okay, very good question, no? Okay. Ang ato ang watershed, no, dependent kini sa supply sa precipitation sa tubig ug ulan, no? So meaning kung adunay kakulangon sa tubig nga ulan, ang ato usab ng mga kalasangan na bilang ato watershed, yan yung dili sa ato pagibu watershed, no? Makakasinapit ka o kakulangon sa tubig. So, dako siya o implication kung makasinapit ka o El Nino. Frequent mangod ang iyang reduction sa rainfall. So, meaning, taas ang panahon niya, makasinapit ka o pagkuwaw. So, gradual ang ato ang condition at the time, at this, time, no, kaning El Nino.
1: Sir, ano ba, sir? Pa, nabay timeline ang El Nino, sir, sa mga months nga ma-experience na siya nato or muabot gid na siya any time of the year?
2: Ah, say, ah. Kanisa, i-forecast ito sa pag-asa, no, based on the climate modeling, no, na nakita nilang, ado na kayo 70% na chance. Na mo declare sila ang El Nino alert is only 70% probability or ang chance, no? So nilampas ka sa ilahang probability na requirement. So na-adunate 79%. So masinapin na ito ni so good karon July, no? June, July, August. Pero magpadayon pinihang to sa first quarter of 2027. So taas-taas yung panahon sa ating huwaw na angay yung pangandaman, no, sa katawan.
0: With this, sir, nga grabe good kainit, nabay posibilidad nga magkahitabo ang forest fires? Sa po yung angay ito, buhato na rumalikayan po niya?
2: Sige, taas ang chance sa forest fires, no, tungkol kay ugas kaayo ang atong mga kalasangan. So atong buhaton, no, kung mahimo, likayan usa ang pag-adto sa atong mga kalasangan, likayan ang pagdala og mga pusporo unta pang pwede nga makatulog, no, na iuban magmanigarilyo, no, which is ibawal nato na tulog sa atong mga protected areas. So hinaot nga kini masabtan gyud ni sa atong mga katawhan aron malikayan gyud ang forest fire, no, ang pagkatulog sa atong mga kalasangan. Okay. Kaya may intense gyud ang heat, no, during this period.
0: Mahimo dili ta mag ano sa gani kining mag dagkot or sorry kanang mag maghaling-haling, no, labi na duol sa kabukiran or kalasangan.
1: Ah, sir, ano lang karon kay murag na kuan na kanang mga hiking bagay, mga group activities especially
0: mga camping,
1: yes, camping. Ano, okay pa ba na, sir, nga buhaton? Allowed pa ba na karon especially nga nasinatik na nato og nanay alert from PAGASA ang El Nino?
2: Okay. So, depende siguro, no, sa nagdumala sa maong protected area or kana nga mga area. Tungod kay aduna may kanya-kanya nga mga guidelines or protocol nga ginasunod. Pero definitely, no, gibawal gyud ang pag pagdala og something nga makatulog or kung aduna man galing panahon nga magluto, no, dito sa panahon sa pag-camping, siguraduhon lamang nato nga kini napatay na to ang kalayo, usa biyaan, no, aron nga mas malikayan nato ang pagkatulog sa atong mga kalasangan.
0: Mm-hmm. Sir, sa atong mga mag-uuma, I'm sure they're very concerned about this sa El Nino. Ang sa posible po nga epekto ani sa atong mga mag-uuma o sa supply sa pagkaon nato.
2: Right. So, another very relevant question, no, related to El Nino. Tungod kay dako kayo o epekto ni ini nga sa atong agriculture sector, so panahon nga diin nagkinahanglan og dagkong supply sa tubig ang atong mga irrigation, ang atong mga kauwahan, mga rain fed nga mga irrigation, mukunhod jud, no, ang supply sa tubig. So sa panahon ni ini nga na makasinati ta og taas nga pagduwaw, atong giauhag, no, ang atong mga mag-uuma sa pagplano, no, sa saktong panahon sa pagtalom Hilabi na sa pagpamis din ini sa panahon ang tubig yo di mas gikinahanglan no sa atong mga tanom before siguro mainit ang panahon no mas init ang adlaw oras sa pag-init no mas hatada na itong oras sa pagpamisbit nga ang panahon medyo bugno pa labi na sa buntag no kay dili pa man taas ang chance sa pag-evaporate sa tubig no nga during hotter period adlaw na ito ang makinati. So, taas kayo ang chance yun, no, nga mahubas ang atong mga irigasyon. So, dako kayo ang tabang kung atong mga mag-uuma makipag-alayon sa Department of Agriculture o sa atong City Agriculture Office or Department para mahatagan o igo ng suporta, no, panahon ni Ming El Nino.
0: Sir, kanyang sa atong forest, no, unsa po yung papel kanyang atong mga kalasangan in terms of kanyang water retention panahon sa El Nino?
2: Right. So, ang atong mga kalasangan, no, sabi na ang atong mga watershed, tungkol kay kini ang mga catchment basin mag-edisiya, no, kumbaga ba ba, sila ang musalo, no, sa tubig sa panahon nga doon ay pagulan. So para matabangan nato no nga ma-retain ang tubig diha sa atong watershed atong gihangyo labi na no ang katawhan sa butuan nga kita atong gyud nga likayan no ang pagpamutol no sa mga kahoy na kun mas nimo mas dugangan pa nato ang pagtanom mas triple or double pa nato ang ato ang effort no para mas mubaga pa ang atong kalasangan diri sa atong syudad ug sa mga nakbit na ito ng mga munisipyo o syudad dili sa region sa Karaga. So, mauna sir, no, ato yun ang gangyo, no, kalikayan ang pagpamutol sa at
0: alright, naputol lang ato ang linya ni sir, no, pero atong panggamutan nga mabalik atong mga matawagan kontak balik si sir kay aron na dagit pati mga pangutana kay labi na concerning sa atong El Nino kay gani partner no kani usa gid li siya ka issue or concern na phenomenal na pangitabo sa ato ang dakbayan dili na sus dakbayan no para tibuok nasud ang kani epekto sa El Nino kay gani gingon ni sir ganina dako sab ni siya epekto sa atong agrikultura no ngano man kay siyempre, kung hubas ang tubig, wala tayong enough ulan, posible yun na mapiktuhan po itong mga panguma, no? Ang ito ang kaning produksyon sa pagkaon, sa tanong, labi na po sa itong mga kahayupan, labi na sa baka, mga baboy. Okay. Ganyan kita ganyan ma-feel magayon itong effect sa init, how much more sa mga mananap, no? So, labi na itong mga ginaatiman ng mga baboy, mga baka, kung saan po kay effect ani po sa El Nino. Kaya siyempre, di ba, kanang kung init kaayo, diba, magkaroon yun yung kanang effect po sa atong mga mananap. Di ba, nakaroon na balik na si sir, no? Sir, sorry kay naputol. Sir, in terms po sa mga hayop na to, mananap, kung saan po yung effect ani kay gani sa mga tao, gabi kay kainit kang effect, ma-feel kayo itong init, how much more sa mananap? Like, yung mga baka, kabaw nga, atong ginsa talaga ni? Nasa, ginatugway na nato, oo, mga kanding.
1: Hello, sir?
3: Hello, ma'am.
0: Ah, yes.
1: Yes, po.
0: Sir, nakuha niyo mo akong question, sir?
3: Putol.
0: Ah, okay. Ay, basin ka ni.
1: No, ang signal sa sulod,
0: kaya sir, maklaro ba ni mo? Maklaro mini mo?
3: Maklaro na, sir.
1: Okay.
0: Sir, kakaroon kayo, ang gabi gid kay init, no? Bati mga tao gani, igang kaayo, ma-feel gini mo ang heat index sa gabi kataas. How much more ka sa mga mananap? Unsa pa yung... Sa
3: magyan, sir?
0: Di ba, sir, gabi man ka init kay karon, kay tungkol sa El Nino, babati gid kay kahit sa mga tao.
3: Hello,
0: sir.
1: Get back to you na lang, sir, no?
0: Sir, balik bitawag sa iyo, sir, para ma-panik ka naman.
3: Oo,
0: sige po. Tawagan ka na magbalik, sir, ha? Alright. For me, ha, ako hindi mo ko expert, pero I think tapo yung effect, and that's why nga, ato yung atimanon ato mga mananap, paing na itong tubig, ato yung siyang ibutang sa sana kanang lugar nga dili init ba? Kanang danlo, kanang mga lugar nga dili kayo init kayong panahon kay para dili pud ma-overstress ang ato ang mga mananap kay importante sad kayo sila nga dili dato sila mainitan. Sir, na kuha na mo ni Sir Vincent.
1: Sir, okay na mo, sir. Madungog me.
0: So Sir Vincent.
1: Okay, okay.
0: Sir, sa imong field of expertise, no? Kasay ko nga, mugini imong field of expertise. Unsa ka ang mga long-term solutions aron malikaya nato ning grabing epekto sa El Nino?
3: Okay. So panahon pero no, labi na adunay El Nino, so atong atong angay hinumduman o buhaton labi na kung aduna ta mo abot na kining panahon nga sobra ka init, no? Kitang tanan no, magbinantayon labi na atato ako gingon ka ganina nga bawal ta magsunog-sunog. Usa pa mag-conserve ta sa ato ang tubig, no, kung aduna man galing tay supply sa tubig kana ato ang gid nang bahin-bahino, no? Kumbaga, i-conserve na to ang maong resources na maabot sa pipila ka mga adlaw, no? Ang atong supply sa tubig, ng atong nasalod. So, ang ikaduha, ang pag-conserve sa ato ang energy, no? Tungod kay, labi na karon kay kita dependent na, no? Sa atong hydropower. So, mas dako ang chance nga mahubas ang atong mga dams nga maoy gigikanan sa supply sa hydropower. So meaning, mag-fluctuate ang ato ang electricity, no? Labi na karon, no? Ganit karon diri sa CSU, nakasanapit ta o pagpalong sa Sugang Dagitab, no? No, nga atong ikuhaan ng supply to kuryente. So, muna, no? Kita isip ordinaryo nga citizen o residente, no? Sa sulod sa siyudad sa Butuan, kita kinanglan nga planuho na to, no? Labi na ang paggamit sa atong mga appliances, no? So, bilik na ito, isang kalimitan, no? Ang ato apod ay mga pet, di na ito kalimitan nga sila, dapat hydrated sila sa tanan oras sa adlaw, no? Kaya aron nga, kay kini sila, sakop man sa atong pamilya, no? Diyan sa atong panimalay.
0: Okay. Sir, unsa ka importante ang reforestation o kani forest protection ani nga panahon o nga naman?
3: Sir
0: Vincent, unsa ka importante ang kaning reforestation karong panahuna o ka forest protection labi na karon nga grabe ang effect sa El Nino? Sir Vincent? Sir?
3: Hello?
0: Hello sir, maduog ko niyo sir.
3: Ang information.
0: Sir, gaano ka importante karon ang reforestation o forest protection karong panahuna? Hello sir?
3: Yes sir
0: Vincent. Sir, unsa ka importante karon ang reforestation o forest protection aning panahon sa El Nino ug ngano?
3: Ang importante ang putol ba sir?
0: Kani reforestation sir. Reforestation o forest protection.
3: Reforestation. Okay. So dili pa man ulahi ang tanan, no, aron nga mas ato pang paligunon ang resiliency sa atong forest when it comes to forest reforestation. Ito isip yano ng mga lungsurano, no, sa siyudad sa Butuan mo participate ta, no, sa adunay mga tree planting activities or mga tree nurturing activities sulod sa ato ang siyudad nga labi na kung adunay mga invitation, no, sa mga tree planting activities. So we must participate, no, and give our Mother Nature a chance, no, to survive, especially our forest.
0: Mm-hmm. Sir, last question na lang.
3: Yes,
0: antod kanus aka na to ma-expect nga mobalik sa normal ang atong masinating panahon na dinigi kay init na dilingon na ni ka grabe.
3: Okay. So sulod ni ining El Nino phenomenon, no, masinati na to sugod. Posible mo sugod kini sa month of June, July or August. Kini mas mo hangtod kini sa early quarter or early of 2027 or the first quarter of 2027. Pero sa laing bahin, no, sa nasod, labi na sa western part, no, or western section sa habagatang bahin sa nasod, ado naman gihapoy mga pipila ka mga ulan or pag-ulan na masinati. No, pero sa kinatibukan, no, ang atong nasod, labi na sa Caraga, mas taas ang chance nga aduna kitay taas gyud.
0: Pero after aning El Nino basin
3: yes, posible. Yes, yes sir. Posible gikayo, no? Tungod kay ang tanan nga na-evaporate nga tubig, no? Wa magi tubig, wa magi masaka nga dili mo at mo
0: padulong.
3: So tanan na tong evaporate, mas taas po ang chance nga makasinati na pagta og El Niño. So meaning mas taghan nga ligtaran siya sa El Niño.
0: So muna po niya itong pangandaman.
1: Correct.
0: No?
3: Pangandaman. No? So,
0: kaya karon pa lang gani, hubas man ang atong tubig, muna po itong pangandaman, nga ito na po ni silang kaning i-welcome ni mga tubig nga ni-evaporate. Nga muna po i-naog din sa ato. Sir, salamat kay Sir Vincent sa imong time. Basta napakay gusto ipaambit, sir, nga mga pahinumdom or mga mensahe sa itong mga kabutuanon.
3: Okay. Alam sa atong mga katawahan sa butuan, no, labi na sa panahon nga dunay kitay masinati nga El Niño phenomenon. So good karong June, July, August, kubuhangtod kani sa first quarter of 2027. Taas-taas nga panahon, din kita makasinati og taas nga pagbuwaw. Usa kini kadakong hagit kanato, no, isip mga yano nga lungsuranon, nga kita magbinantayan labi na ang panahon nga init kayo nga dili kita maghaling-haling, no, sulod sa atong mga kalasangan. Ikaduha, diha sulod sa atong mga panimalay, kinahanglan nga planuhon nato, no, ang paggamit sa ato ang tubig nga napundo nato, kung ano naman galing kita'y napundo, ato kining ikonserba. Ikatulo, ang paggamit sa ato ang kuryente, no, sulod sa ato mga panimalay o diha lang sa ato mga opisina nga kinahanglan gamito nato kini nga adunay responsibilidad, okay, mas taas ang pag chance, no, nga mag-fluctuate ang ato ang kuryente panahon sa ting-init. So og ang last na to nga pahinumdom, no, join kita, no, sa atong mga tree planting activities or tree nurturing activities na ipahigayon sa atong mga partner agencies or sa susunod sa Butuan City Government na ito ang mga sa Butuan City Environmental and Natural Resources Division, no, na sila magpahigayon ng mga tree planting sa mga activities. So yun lang, sir, ma'am, sa ito ang pangapahinomdom.
0: Ang salamat, sir, Vincent Cotoron, ang atong Faculty College of Forestry and Environmental Science sa Caraga State University. Sir, salamat kayo sa imong oras o panahon. Siya.
3: Yes, sir. Salamat kayo, sir, sa gihatag ninyo yung opportunity sa Caraga State University.
0: Salamat po kayo, sir.
3: Mayong adlaw sa karatong tanan.
0: Okay. Thank you, sir. Salamat, sir. Mabuhay ang Caraga State University. Salamat si Sir Vincent po. Siya po ng head sa Pollution Control and Environmental Management Office. Siya po ng head sa DRRMO, Institutional Linkages and Stakeholders Engagement. Sir Vincent, salamat kayo sa imo oras.
1: Thank you, sir.
0: Salamat, Caraga State University. Ang atong always partner, ang ato ang Caraga State University partner sa ato ang development,
1: yes,
0: sa atong dakbayan.
1: Yes, correct.
0: Muna ato mga isa sa mga institusyon. Isa lang sa ato.
4: We got more hits for you, so stay tuned. Magic FM.
5: Looking for reliable office solutions that won't break the bank? Look no further, for the Pro Trading and General Merchandise Company has you covered.
6: From printers, photocopiers, and duplicating machines to document scanners, projectors, and CCTV systems, we've got all your office tech needs in one place. Plus laptops, computers, ink refills, cartridges, toner cartridges, even resaw ink and matter rolls. And don't forget, bond papers, laminating machines, and films. We have more than you can imagine.
5: Need printing services too? We do printing, photocopy, resell, bookbinding, scanning, and lamination. Fast, quality results every time.
6: And here's the best part. We make it budget-friendly. Choose from outright purchase, rental, or rent-to-own plans. Even better, government and schools get free use of machines. Plus, ask about our unlimited printing packages. worry no more from Lifetime Free Service Maintenance Benefits and Free Replacement.
5: As a PhilJEPS registered Platinum member, we proudly serve both private and government sectors, so you know you're dealing with a trusted partner. Want to know more about us? Just visit our official Facebook page at www.facebook.com/footerprobutuan. For market scooping, kindly drop your email at footerprooffice@gmail.com. Our contact number at 085-300-1756 or call at 0923-243-9763 or 0909-989-1437.
6: Photo Pro Trading and General Merchandise Company, your one-stop budget smart office solution provider. We are located at Door 7, Big Town Arcade, JC Aquino Avenue, Butuan City. We have branches also at Tandag City, Cagayan de Oro City, Pagadian City, Tacloban City, Calbayog City, and Bacolod City.
7: Ang probinsya sa Agusan del Norte, giamuma o gidumala sa liderato nga mapinanggaon o naglantaw sa maayong ugma sa mga Agusanon. Mao nga pinaagi sa iniusang lihok o malangkubong panggamanan, makapot gayod ang direksyon sa kausuwagan. Nagpadayon kini nga programa sa radyo ang atong probinsya karon matag Lunes hangtod Biyernes alas 8 hangtod alas 9 sa buntag diri lamang sa Magic FM ug malanta usab sa live stream sa Magic FM Facebook page. Mga Agusanon, atong sayron ang dugang kalambuan. Developmental program brought to you by Provincial Governor Maria Angelica Rose del Amante.
8: Magic SNR! Shout out and request! Makisaya sa kwelang dala ng 97.5 Magic FM Butuan. Ipadala ang inyong pagbati sa Magic Text Line 0930-097-9393. Magic SNR! Shoutout and request dito sa tunay na katambay anytime 97.5 Magic FM Butuan.

0: Ihahatid namin sa inyo ang trivia, impormasyon, balita at iba pa. Magic Content 1, Mondays to Saturdays, dito lang sa Magic FM, katambay mo.
1: Great music, magic moments. This is Magic FM.
0: Ito ang official tambayan ng bayan. Magic FM.
2: Katambay mo.
3: Katambay mo.
2: Katambay mo.